abaana ba Bikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe Bikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimirize byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Katonda emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria Jutenema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ewa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza emibiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza emibiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza emibiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

Ay, Mario, wetsa. Ojukirango weda no weda. Teba uriranga. Wala mamilo muta jukira joyo kumuko.

0: Amina.
1: Ayi Maria yagwa munda nga toli mchibi chisikire.
0: Tusabile kwaya wabandukila joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
0: Yose.

0: batubuulire ebirala ebiyamba Uganda mangu, naye mulimu ebimu ebibasukkako.
1: Owaayi tomanya
0: ekintu kya integration ekyo bakirekere President Museveni
2: ne sente yennyini
0: ne sente
1: common currency nati kyaye tuyina by the way Uganda Kenya ne Tanzania fina currency yetukozesa yemu tukozesa shilling naye zivalinga mu
0: value
1: buzito bwenjawulo so kati by the way currency eno bwejje beyambye ffe bana Uganda wabo tunia tugambe mitwala ana ejawa ni Uganda Kenya je mitwala nga abiri jije Kenya
0: ikubanga yo elimu oba abiri mu bili abiri mu sato
1: so eze Kenya zizito
0: zizito kusinga
1: ezawana so kati olaba ntiba kiyambi
2: olaba ezalwanda zizito kusinga
1: by the way ezalwanda zizito kusinga za Uganda so kati bwaba ebigambo yabiyogedde tomanya president ayinza okutudiramu ali juka President Museveni yesente bwo mukago gunene ogwa East Africa so tulindirie tulabe kasitowe chebe yazizemu olaba yali yaite baile kadaga msanja ki kino yasobola okuleta kiteso kyo Luswahili parliament yana ekiisa naye Luswahili lwasi katira simanyi waje lwakoma nenga kintu ekyo kyaisi wa parliament Luswahili ne balugatta kunimi ezino okusomesebwa
2: mu
1: gwanga neranga yemu ku requirement bobono ofuna muri mu government wino kubanga omanyu Luswahili
2: myaka emeka kati okuva kati
1: simayi ne
2: webagambe nkya balimba
1: neyazukira bali bataddewo netendekero mu parliament okusomesa abako Luswahili
2: abasomesa bachajja
0: batekawo sente emeka ezo Elaba ya liyandi. Omanyi Francis eche chintu. Chicha alina background mbi. Kubanga nakati. Abantu wewa bazo kutulugunya. Bakutulugunyi za mululimi oluo. Kakati mbuli ingeri. Techijia kukwata yoko. Jako nga fefe njini. Tuerongo oseza. Ajo kutulugunya omuntu nga tako jesa lulimi oluo. Nga nevali uo abala bakutulugunya kuli. Nga naboba omujijo kukwenda kubode uo. Nekubiela vida na yeka
2: nzema atera techisobola kubera chabwangu kubanga Rwanda ekoze transition okuba mu Lufalansa okuyingira mu Luzungu ebanga litute atera nga n'Oluzungu lwennyini teruna bakola ki kunyikira mu Rwanda era bakyayina mu kali akekifalansa
3: kwa kali
2: yasinga naye nga bakyali mu transition so kati Oluswahili nga mulangira bwagambye nti waliwo background yalwo ekyo kye bagamba nti okufuna omulimu omuntu alina okubeera ne requirement y'Oluswahili olulimi lwonna lwe baluzimba babeera balina luzimbira mu generations nga kitegeeza kitandika okubeera nga kikola mu myaka kumi batandika okiraba mu myaka kumi nga mukyo bwe babeera nga bagambye nti biri mukaaga lwe tukitandise kitegeeza mu bbiri asatu mukaga lubabera balina okugamba nti kati kino yes kati tutandiso kifuna naye bagamba nti no kati okuvuna omulimu ino Luswahili nga batandikirawo balimba abantu bagenda kwongera kubikyawa yes nga batandise bagambe nti kati omwaka guno abaana bonna abayingira nasale watu ategedde ubosi yo yafulumiza amasomero getuyina na pre-primary bagambe nti mu nasale gundi tutandika nayo tubasomese ni miezi Luzungu Luswahili abana ne bafuluma kati mama nyantino tugenda okufuluma cohort esoka that is the university tugenda okufuluma cohort esoka cheje tubere tubaze emyaka makumi ngago abiri okuva kati nti bagenda okufuluma mu myaka makumi abiri olwo Luswahili lubera lukoze eki lutandise runyikidde kitegeeza mu myaka abiri lulimba demba wadde na myaka ya mitono newe tubanga tutambulidde mu byanjigiriza tubeera tulina okubala emyaka abiri nti kigenda okutuuka okugwako nga bamanya nti Oluswahili runyikidde
0: olina n'okwongera mu esatu
2: n'esatu yes
0: kubanga mwana ayisinga okufuluma university emyaka abiri mu esatu
2: abiri mu esatu kwa abiri mu
0: etaano
2: mucyo nti zino generations eziriko ne bazireka kati awo ne tutambulirawo sobondo duiga wela niguri na aluyuka webalugize yechu nechigana na hee abakulu mulebanda agena nga basi ndi ikirize baja bama baja kwa munyanya
1: baja tumira
0: achia chatu kwa chatu seku diguri mubasomesa baga ambibatia
1: diguri za somesa
0: ii

0: nga tugoberera New Curriculum kwosa naba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 2 8 oba noti 7 7 6 9 2 8. Tulina ne UNEB Center namba.
1: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama g'omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishezi zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era katukutuuseeko obubaka buno.
2: Javira Mayanja Musoke munono ye muweereza w'abatambuze ebidduka n'empuliziganya. Erinnya Javira alifuna agenze mu lubiri kaloli lwanga n'abalala bagati oyo Musoke Java tumanyiyo si ewe Sseguku ewa Ssemalago Javira eyo eriyo ebyenena kuba kitaabi yali musamize kwe kufuna erinnya Javira. Musoke yaddiranga mmamba, yali mugalagala wa Kabaka mwango w'okubiri ate ng'atwalibwa kaloli lwanga. Omulimu gw'omukulu gwali gwa kutwala obubaka buli Kabaka gye yayagalanga obubaka bugende. Kitaawe Ssemalago yali kabona mukulu eyasamiriranga Lubaale Mayanja, kale n'omwana ono ng'amutumye eri Amayanja kuba yagenda okufuuka omusikaawe. Naye wa Katonda ye yateesa bulala n'amwetwalira Javira Mayanja Musoke munono ye muweereza w'abatambuze ebidduka n'empuliziganya.
1: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda. Tolina kukajaala
3: olerano mu kitale kalebe ke bayita biva mu ntunda nnyaanya mukene nga boobiraabwe
4: n'abaana. Omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi, sabbuuni ataabeere wa bbeeyi esinga.
1: Program musagalagalamidde.

Olaye wasuza utya uwuririza program sagalagala midde. Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu bbanka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za bbanka. Kozesa essimu yo ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya bbanka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8255. Centenary Bank, bbanka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa bbanka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Ok, katulabe Francis Lubega uno, sebo mkuru oli buterevu ku Radio Sapienza. Oli buterevu ku Radio Sapienza, Francis.
1: Wanji?
0: Sebo oli buterevu ku Radio Sapienza. Francis. Hello.
1: Anianze ge?
0: Sebo. Sebo genda maso.
1: Hello.
0: Emunyonyo sebo temulina networka. Hello. Sebo emunyonyo temulina networka.
1: Amuliza wachendam. Networka weri na esimanyi. Lwachi waliwo delay mukubanga nkufuna. Neka studenti abawuliriza bampulira. Niranga ndu wano.
0: Sebo genda mas. Hello.
1: Okutunzira wane mnyonyo. Chitambilo chemisa echatandise kusawa epiri kutobodo kubanga chikome kirezewa. Nera ngabadde omutambizi omukulu abadde Reverend Father Paul Mutasa. Gono ya kulembeddemu abasinza abazze okulabanga bakuza olunaku luneno olw'abajulizi. Mu kusooka embeera ebadde emunyonyo yo ebadde nzikakamu neera nga ebyokwerinda bibadde nga byateereddwawo mu bungi. Wabaddewo abasirikale ku gate eyingira emunyonyo neera nga abasirikale baneeno babadde muleeya kubaddeko ab'ebibombola kubaddeko ne bana abasirikale ababulijjo abambala kaki. Mu kuyingira emunyonyo osooka kwazibwa, bataddewo abalina sanitizer nga bano buli ayingira bamufuyira sanitizer ate neera nga bakukebera ne kye tuyita gun temperature okulaba nti temperature yo tesukaawo weyina kubanga esukka okusinziira ku biragiro bya ministry ey'ebyobulamu. Mu bimu mu ebyo ebiyigiriziddwa olunaku olwaleero kwe kukuutira abakkiriza okubanga bagumiikiriza n'okuba n'essuubi. Tujjukira bulungi nti olunaku olwaleero lwe lunaku olwattibwako abajulizi aba Uganda mu bifo eby'enjawulo nga ne wane munyonyo waliwo abajulizi abattibwawo nga ku bano kwaliko kati omujulizi Dennis Ssebuggwawo ne kubaako omujulizi Andrew Kaggwa nga kw'otadde n'omujulizi omulala Pontiano Ngondwe. Abajulizi bano eno oluvannyuma baalangirirwa mu lubu lw'abeesimi kati nga bayitibwa Saint Dennis Ssebuggwawo, Saint Andrew Kaggwa ne Saint Pontia Ngondwe. Niranga wano ku kiggwa ky'abajulizi emunyonyo ku ssaawa 5 ez'olunaku olwaleero wagenda kubaawo okusaba okw'enjawulo wansi eri abajulizi baneeno gye baasibwa oba ebisigalirwa byabwe abasinga bye bayita ebibumbe gye byateekebwa. Naye mu kuddayo emabega kw'ebyo ebiyigiriziddwa olunaku olwaleero Reverend Paul oba Reverend Father Paul Mutasa asabye abakristu okwefumiintiriza mu buli kimu kye bakola, beefumiintirize bajjukire obulumi abajulizi bwe baayitamu nga no wasinzidde okusaba abakristu nti mu byonna bye tukola tubeere bagumiikiriza tube n'essuubi nti ne bwe tuba tufiiriddwa olunaku olwaleero naye maaso eyo tuyina bye tuba tugenda okufuna. Neera tusabye twerekerezenga waluchaise sacrifice twerekerezenga mu kiseera ekyo ky'olabiramu oba ky'obeeramu ng'oli mu bulumi naye nga banesuubi nti mu maaso eyo ojja kubanga ofunamu. Nera okusinziira ku biyigiriziddwa olunaku olwaleero ng'asinziira ku kitabo ekitukuvu awadde ekyokulabirako n'agamba nti empeke y'engano yonna egwa mu ttaka n'etagimuka eyo tebala bibala, naye empeke y'engano yonna egwa nevunda eye jimuka oluvanyuma nebala ebibala. Wano wasinzidde n'asaba abakkiriza oba abakristu nti bayige okwerekereza, bayige okufiirizibwa, naye ate babe n'essuubi, tebaggwangamu ssuubi nti mu maaso eyo Katonda gwe tukkiriza omulamu aba ajja kubanga atununula mu buli mbeera yonna gye tubeeramu. Kinajjukirwa nti olunaku luno olw'abajulizi olw'omwaka guno eno 2026 lwabadde lugenda kubanga lutegekebwa Dayosisi ey'e Kasese, naye olw'ekirwadde ekya Ebola kino tekyasobodde kubanga kitubaawo, era nga emyaka emirala gyonna emabega enyabwandibadde bwe tuti nga tuli na mugongo. Naye ku mulundi guno eno bakama baffe n'okusinziira ku bbaluwa eyava mu kitebe ky'obukatuliki wano mu ggwanga Uganda, Uganda Episcopal Conference, baasaba ababishopu baasaba nti buli parish ejaguze olunaku luno eno okusinziira eyo yonna gye bali baleme kubanga bakuŋŋaana. Wano emunyonyo enteekateeka oba n'embeera ey'okutangira okusasana kw'obulwadde buno eno ebadde y'amaanyi. Okuwa ekyokulabirako, mu kereziya munda entebe ebadde etulwako abantu nga bana bataano oba mukaaga babadde nga baagitaddeko obulambe nga bakozesezza fill tape, nti asooka alina kutuula wano n'akoma wano, owookubiri alina kututandikira wano n'akoma wano. Eno ne mu kiseera eky'okusembera abantu baadde babasaba okwewa amabanga, era nga babagamba oba okubakuutira nti bwabanga abantu bangi ku layini mu kusembera, abalala temujja, mulindeeko abantu bakendeere oluvannyuma mulyoke mujje ku lunyiriri mulyoke mube nga musembera. Kyenda byonnaku olwaleero oba mu mmisa eno eyatandise essaawa 2 abantu babadde batono. Abantu abamanyi ekereziya y'emunyonyo, ekereziya eno ebadde tejjudde, era nga mubaddemu ebitundu ebimu oba sayidi ezimu nga teziriimu bantu. Kino mayi kwe kivudde, oba abantu batidde Ebola oba abantu basabidde maka gaabwe. Weewaawo nga bwe nkutegeezezza nti ku saawa 5 waliwo emmisa egenda okubaawo, naye ng'egenda kuba eri wansi ewali ebisigala by'abajulizi baneeno be nakumenyedde sooka St. Denis Ssebugwawo, St. Andrew Kagwa, St. Pontiano Ngondwe. So ebyo ebimu ku biri wano emunyonyo ebyokwerinda weebiri, neera nga SOPs nazo abantu basobodde okuba nga bazigoberera nga kw'otadde n'obukulembeze obw'emunyonyo wano. Okuggyako Omuganda yange olina ekyala ky'ombuuza n'ebyo ebyo ebiri emunyonyo.
0: Twategeddeko nti oba Monsignor Lawrence Ssemusu ajja kusomerayo, yagenda okusomera kulembera misa eddako oba obadde tonategeera yakulembera eddako? Francis,
1: nakulembera eddako mbadde sinawo kubanga mutegeera, naye kiyinzika okuba nga yajja okugikulembera, naye nange negenda atandika saawa 5.
0: Okay, kale tweyanzeege ekirungi byonna obituwadde bulungi nyo, n'otuwa n'ekifaananyi ate ab'emunyonyi tubeebaza nnyo olw'okukuuma SOPs, okusembera mube mabanga, bwe baba bangi tojja, beerayo, ate ne watuulwa wennyini ne bateekawo obulambe okulaba nti buli muntu alina watuule watuufu. Tweyanzannye tweyanzeege. Nkwerekereza ka ŋŋendeko ewakiggwe mugagga, ate nga bwe nnoonyaako n'ab'emityana n'abeerugazi, ate ne munzukirireko n'emapeera Nabulagala. Kale
2: tubuulire Kasana Luweero w'osimbye amakanda, kiki ekiriwo, embeera eriwo, n'enteekateeka nga bwe ziyimiridde.
3: Omuwulizaffe owakyedda mu nyaka tenyeze nyafa mmanga, bwe mukimanyi nti olwaleero bulinnya ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga, eggwanga nga Uganda tubeera mu bikujjuko eby'okujjukira abajulizi 22 banda Uganda abafiirira eddiini bano nga batibwa au mukifena mugongo wabula ekyenja ulo mwaka guno tetwasobodde nga banda Uganda okupenda enna mugongo okukungaana nga bwe gubadde nga kyagala okufaananako nga bwe gwali mu mwaka 2020 tetwasobola kukungaanira namugongo olw'ensonga y'ekirwadde kya COVID naye ate ku mulundi guno ekirwadde kya COVID wabula ekirwadde ky'Ebola ng'ate kino kisa nnyo okusinga nga COVID bwe yali. Nze olwaleero nsinzidde wano mu ssaza lya Kasana Luweero era nga we twogerera ekitambiro kya misa kyatandise dda ku ssaawa 2 wano ku Kasidre Kasana Luweero nga kikulembeddwamu Treasurer w'essaza oba omuwanika omukulu w'essaza lya Kasana Luweero Reverend Father Achilles Kiwanuka. Wabula wano mu kubuulira kwe akoonye ku bajulizi bannayuganda 2022 n'agamba nti bano baafa olw'okuba ffe nga bakkiriza ebyo bye baali balabye nti bye bisobola okubatwala mu ggulu. Era nga abantu bangi beetabye mu kitambiro kino nga mulimu n'abaana b'amasomero ag'Eklezia okwetooloola wano ate n'abo abavudde mu bifo eby'enjawulo. Wabula mujjukire nti omwaka guno essaza lya Kasese lye lyali liweereddwa obuvunaanyizibwa okutegekana mugongo naye nga bwe mwakimanya nti gavumenti yavaayo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka guno n'ekuwera ebikujjuko bino nga etya okusasana kw'ekirwadde kino kyokka era n'olukiiko lw'abasumba ba Uganda oluwandiise Uganda Episcopal Conference nalwo lwatuula ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano omwaka guno nga luyita mu ssentebe waabwe era ng'omusumba w'essaza lya Kinamityana Reverend Dr. Joseph Anthony Zwa n'agamba nti olunaku luno nga Ekereziya tetusobola kulusubwa wabula baasaba abakkiriza bonna bonna okwetoloola Uganda okukuza olunaku luno nga bayita mu masaza gaabwe ate nga bayita mu parishes zaabwe nga bagoberera entegeka oba ennungamya okuweebwa omusumba ow'essaza eryo. Naye nga omulamwa gw'omwaka guno ogwatuweebwa essaza lya Kasese gwali nti Christ is alive in me and you. Mu Luganda nti Kristo mulamu mu nze naawe. Wabula ekyenjawulo essaza lya Kasana Luweero lirina abajulizi betujjukira bali basatu okuli Kizito Omuto ng'ono azaalibwa Waluleeta ng'essaawa eno Waluleeta yafuuliddwa parish mu Kasana Luweero newakubadde nga tennatongozebwa bulungi ne kubeerako n'omujulizi Dennis Ssebugwawo ng'ono n'azaalibwa Lukumbi mu Butalangu parish ate ne tubeerako n'omujulizi omulala Athanasius bazze kuketa ng'ono n'azaalibwa Ssempa mu parish ye Mulaje era nga ekifo kino nakyo kyakajja ekitongozebwe nga ne gye buvuddeko ku Sunday ewedde abakristu mu ssaza lya Kasana Luweero baalamazeeyo okwongera okulaba omujulizi ono gye yazaalibwa ate n'okwongera okuteeka ekifo kino ku mwanjo era nga wano n'essaza lya Kasana Luweero nga liyita musumba waalyo alikulembera essaawa eno Reverend Lawrence Mukasa we yatongoleza enteekateeka namutayika egenda okukulaakulanya ekifo kino. Wabula essaawa eno ekigenda mu maaso emmisa ekyagenda mu maaso naye nga waliwo ku kuba Kristu abatuuseewo njagala twogeremukko nabo batubuulire olunaku luno balulaba lutya nnyabu osuze otya nasuze bulungi oli butereevu ku Radio Sapienza olunaku luno olujja buli mwaka tulukuza nga Ekereziya Katolika ku mulundi guno tetwasobodde kulukuza nga bwe kyali mu COVID-19 kireeta kifaananyi ki eri obukkiriza
4: yeero tusobodde genda mukulabanga mu kifo kiri naye ate mu ngeri emu oba endala kitukozeemu obulungi olw'ensonga bangi bwe tutambula ogenda ne bannaffe tubaleka ng'olaba si bye baliko naye kati okujja okumiitinga abasomba abafa okujaguza nabo ndaba kiyina impact nene kiyamba omuntu abadde tasobola kutambula abadde tasobola kuteeka mu transport asobola okutuusa wali kugasigaza olunaku tulugenda abalutegedde era kwe bali ku kyakyo olaba era abatalutegedde era bye bali abadde bagenda mu binyomu
3: abajulizi bannayuganda obeenyumirizaako
4: bannaye beenyumirizaako kubanga ensi n'ensi kati olwaleero omulamwa gw'eriko kwe kujjukira abataamu abeewaayo olw'obulamu bwabwe okufiirira eddiini kugaki mpesa nyonga nange omunnayuganda ogamba nti bannaffe abaatusookayo mu kukkiriza n'obeegomba awe nasobola okugumya okukkiriza
3: kuba ababiri mu ababiri aliko gosinga ogamba nti nze ono muwe kuteeko bino byankoledde na bino na bino
4: Kizito mtu ankuwasa kukua mato mwuri la mato ni obu maliri kwa ina kugama na hula angeliko lebila ganti kugama njaga lal bali mekunde mwesi banga hundi omugwa na asiba kuruji babelenga bakululo urujolo au ulidenti ye katibandi gamba wali wawo strong hundi yeyo laba isiri yeyo ye.

0: ile dini ate nasene kuberawo obene dini mu gwanga lya Uganda ne eliyo kechinta che tuba tumanyika mu nsi yonna mu Africa munda atinga ne mawanga malala yonna batumanyi kulwa Uganda nti mwe muli abavubuka ali abato abakulanga mu Bwakabaka ne beewaayo obeddiini yaabwe. Ebyo ne bisingawo tujja kujja mawulire naye nga nkyali Kasana Luweero tujja kuba nga tubikutuusaako.
1: Okay, tweyanza tweyanza.
0: Kale sibuko.
2: Oyabadde Mugagga Kiggwe ng'ali miti Kasana Luweero webale nnyo kamale kamale kulaba wano na Bulagala wano Mulangira gyali.
3: Mukulu Gideon nkulamusiza sebu. Mbadde nkugamba nti olumu bannaffe abamu abo oba

Soma baluwa esooka ya Petro kuwe. Abaagalwa ennyo, lwawaawo temubonaabonamu n'okuyisa obulungi mwesiimye. Ekitiisa bali tuleme kubatiisa. Muleme tekubeera Omukama Kristu mumuwaŋŋamye mu mitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi buli yenna eyeebuuza ensonga omusinziira kikubira mukyo. Mumwanukuze okutuulamu ekitiibwa. Omutima nga mulina mulungi. Abo ababasaako ebigambo ne babakonjera so nga mmwe muyisa bulungi mu Kristu bajja kutwala. Oba Katonda ayagadde ekisinga kubonerebwa kuyisa bulungi ne mutabonaabona bakuyisa bulungi.

0: today. Complete all vaccines on time, every time, because immunization saves lives. This message is brought to you by the Ministry of Health.
1: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era katukutuuseeko obubaka buno.
2: Mbaaga tuzinde yeddiranga nkima, kitaawe yali katamiiza, Ssaabambo wa mukaajango w'emmamba yali munywanyi wa mukago ne katamiiza, ali katamiiza nga ye wa nkima. Kaino kwe kulaba nti bangi balowoozanga nti wa mmamba olw'okuba mukaajanga yino wa mukago ne kitaawe wa Mbaaga tuzinde, kali nnyina tuzinde nga ye bakuwa mumanyi ow'ekkobe. Yazaalibwa nga wali eruyonga okumpi ne Naddangira mu Busiro nga mu gwa 1869 era yakulya mu maka g'abakadde. Mbaaga tuzinde bwe yaweza emyaka 14 n'atwalibwa ewa mukaajanga, kali mukaajanga yamusiika mu lubiri lwa Kabaka Muwanga II. Mu lubiri yakolayo ng'omugalagala ng'aweereza mu Bulange. Omulimu gwe gwali gwa kulabirira abagenyi ba Kabaka mu byokulya. Mbaaga tuzinde yasikirizibwa eby'eddiini Katoliki kwe kutandika okusoma era nga Kaloli Lwanga yamubatiza. Ekiwendo bwe kyabaluka, Mbaaga yalwanirira obujulizi bwe mu ngeri etaali ya bulijjo, kuba mukaajanga eri afuuse kitaawe omuto yasala gonna okumusuuza eddiini n'amutwalako n'emuwaate nti bakadde be bajjajjaabe nabo bawaddeko. Omwana yalemerako, omwana yagaana.
1: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
3: Weewaawo, twagala tunoonyeyo ku bannaffe bannange, kadde ka gize naye twagala tunoonye ku bannaffe. Twaba bawaddeko eri nga okusomebwa mu kutandika butandise wamu nga tekunnatandika, naye twagala tuddemu tubanoonyeeko katusookere Masaka tulabe Matilda ono abadde mu lutikko ekitovu Bishop Severus Jjumba gy'abadde yakulembedde mu misa, naye nga Uncle Kyalaani weebale nnyo agambye nti Mukasa Ronald weebale kumutumirako. Wali ndowooza twamufunyeeko Mukasa Ronald we yayiseemuko wano. Katulabe Matilda abadde ekitovu atubuulire nga bwe bibadde.
4: Omuwuliriza wa Kyenda Munnya akatengeze nnya Radio Sapientia, nkwebaza okubeerayo ng'oli muwuliriza mulungi era ne kutuka ku nnaku nomukulu ennyo olw'abatuuze ba
5: Uganda. Kitambudde kitya enteekateeka, etambudde etya, okusoma kutambudde kutya mu ssaza lya Masaka leero?
4: Mukulu Sabulime teyanze. Musaza lyekereza ery'e Masaka okusoma olunaku nno olw'abajulizi ba Uganda kutambudde bulungi, kubanga kitaffe Omwepiskoopi Severus Jjumba yawandiika ebbaluwa erambika abasaseredooti bakabe balina okukuza olunaku luno nga lulina kuzibwa ku parishes ne ku ssente ez'enjawulo. Okusookera ddala wano ku lutikko ekitovu, ekitambiro kya misa kibadde ky'essaawa emu nga kikulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Masaka Severus Jjumba. Kijjumbiddwa nnyo, abakristu babadde bangi ddala era bazze mu bungi ne batuula, kubanga olunaku lwe batandise ku ssaawa emu soka emisa neggwa ku ssaawa 4:15. Mu lutikko ekitovu babadde batimbye engoye emyufu ez'abajulizi ba Uganda. Ekiggyeyo akabonero kaabwe kali nti baayiwa omusaayi olw'okukkiriza Kristu era ne batufuukira akabonero ak'okubalabirako. Era mwetabiddwamu abakulembeze emitendera egy'enjawulo, mbadde abaka ba Paalamenti n'ababaka abakiise ku magombolola ab'enjawulo. Kati nno omusumba w'essaza ly'e Masaka mu kuyigiriza ye ategeezezza nti nno abantu baleme kwekubagiza olwa kino nti abantu tebagenze Namugongo. Agambye nti kano kaabadde kabonero ka Mukama waffe okulaga nti waliwo ebitatambula bulungi okuviira ddala eno wansi mu katabi, mu kitomesa, mu maka, mu paalishi, ku dinale okutuuka ku ssaza. N'agamba nti nno kabadde kabonero akalaga nti waliwo eddiini weta

0: Mbeera bwetyo bweri ka tugendeko e Lugazi tulabe ate yiwe bibadde iwa Patrick Kiwalabi abadde yeeyo naye atuweeko ku ssaawa 9 tugenda kuba tugenda mbi emizannyo kati akadde kano tufuna kubaka nga bwe bubadde ate bwe tufunamu ne ku nnyimba okwongera okwebuulirira ku bajulizi naye ku ssaawa 4 ekiro tujja kubaayo ne miseera tujja kutuuka saako emisa nga bwe badde ku lutikko e Lubaga kulembeddwamu Ssaabasumba.
1: Kitu twagala tubuulirako ku somo olunaku luno olw'abajulizi nga bwe lubadde w'obadde oba w'osomedde olunaku olwaleero kibadde kitya?
2: Naye nza ssebo omuganda wange enkola nga bw'ebadde olwaleero eya ssaayansi oluvannyuma lw'eggwanga okulumbwa ekirwadde ekya Ebola n'okukyetangira abakristu okuva mu ssomero lya Uganda Matters Junior Boys na miryango nga bakulembeddwamu abakulembere kimu bateeseteese ekitambiro ky'emmisa olwaleero jaguza n'okujjukira abajulizi ba Uganda abaafiirwa eddiini ng'enkola egobereddwa ey'okutangira ensaasaana y'ekirwadde kya Ebola labatira buli atuuka ng'asooka kunaaba mu ngalo onongo nayingira ekereziya misa ekulembeddwamu chaplini w'essomero lino Reverend Father Abraham Kasitampeero ono okuyigiriza essira esinga ennyo okutwala abajulizi nga ekyokulabirako aboogeddeko nga baali abamalirivu ennyo mu kwewaayo newankubadde nga waliwo okutiisibwatiisibwa okwengeri ezitali gimu naye baali bamalirivu ate nga buli kye baakola baakikolanga n'okwagalana era nga buli omu yayambako munne era nno w'asinzidde n'atukubiriza naffe fenna olwaleero okutwala omutima ogwo gw'abajulizi nga tuyambagana bannaffe mu nsonga ezitali zimu ate n'okuba abamalirivu mu buli kye tukola. Ono abajulizi abadde aboogera kagamba nti newankubadde nga waliwo okutiisibwa kungi era nga mwalimu n'okuwaayo obulamu bwabwe naye byonna tebaabiwulira ono n'agamba nti tuba bakuweereza Katonda tuteekeddwa okuba nga tuli banywevu okuyimira mu kusoomoozebwa okw'enjawulo nti n'ab'enganda basobola okukukyawa naye Katonda yasinga byonna tubeere bamalirivu bulijjo. Mise no yeetabiddwamu ne museminaaliyo Kayanja Brian Kayanja naye wabadde ayogera atuwadde ku byafaayo by'abajulizi nono ng'asimbuliza ku Kizito Omuto n'omuwolereza w'abato gwayogedde ekkonge yali omuto natandikidde kusimbuliza ku buzaale bwe era n'atujjukiza n'atutege yazaali bweyo omusaza ye Bulemeezi lwe waluleeta agamba nti n'okubadde Kizito yali muto naye ate yamalirira jono yatuuka n'okwewaayo n'okwegayirira Faaza Mapeera amubatize newankubadde teyakisobola ate Kaloli Lwanga ye yamubatiza yagamba nti mu mbeera yonna ngu mbeera ey'obuzigizigi omusosodooti ne waba taliiwo omuntu wa Katonda yenna asobola okubatiza era yamala omubatiza n'amutuma n'erinnya erya Yowaana Batista. Ono abadde ayongera okulambulula ku kukukkiriza kwa Kizito Omuto amwogeddeko ng'omwana yali omuto naye n'alaga obumalirivu kukkiriza Katonda watu n'asaba abaana abato nabo baleme kulowooza nti oba oliawo ebintu ebimu tebateekeddwa bikola kubanga bo bato batwale ekyokulabirako ekya Kizito Omuto eyali omumalirivu nekwagala Katonda kinewe kyali kyetaagisa kuwaayo obulamu bwe yamuwaayo n'agamba Kizito Omuto ekirala kye tumuyigirako nti okuba kusalawo tusalewo lumu ate n'okwekkiririzaamu n'okumanya nti obudde ebikolwa ebimu tebyetaaga kusooka kuweza myaka mingi okusobola okubikola ng'okukkiriza olwo nno tunaatambulira mu mbeera eyo y'abajulizi olwo nno tunaaba tuggyeyo amakulu ag'abajulizi era nalambuludde n'agamba nti okulamaga tekitegeeza kutambula kugenda mugenzi na mukungu wabula tusaanye okwefumiitiriza ku bikolwa ebyo eby'abajulizi abali n'obumalirivu n'okwewaayo. Naffe tubenga n'okwewaayo era tumalirire tutegeere okwagala Katonda n'okumuweereza mu mbeera yonna wakubadde waliwo okusomozebwa. Era nawadde ekyokulabirako n'agatta. Eddiini nga yaakajja asinzidde wano mu ssaza ly'e Bugazi nti ekigo kyali na miryango ekigo ekirala ja kisiŋŋaana nsokolujeru kyaddako okuzimbwa kiba kisiŋŋaananga nnyenga na miryango naggalama ng'abantu batambula eŋŋendo mpanvu okusobola okutuuka ku ekereziya okusoma misa. Naye kati olwaleero abantu kinnya na mpindi ng'atuuse ku ekereziya w'asobola okugenda okusomera misa n'okuweereza omukama. Naye nti ate abantu bangi olwaleero n'okugenda mu ekereziya okusoma ate kibakaluubiriza. N'agamba nti senga abajulizi bali tebeewaayo weeba tebaalina kukkiriza na bumalirivu tebandyewaddeyo okutuuka ku ekyo kye baatuukaku. Era nga y'ensonga lwaki baali ekyokulabirako mu nsi yonna. Ku ssomero lino erya Uganda Matters jjukira lyaggulwamu abajulizi ba Uganda baagunjawo ekibiina kya Uganda Matters Movement nga kino nno ekiteekateeka abavubuka abato abo abeewaayo era nga basuubiza nti baakutambulira mu bigere byabo abajulizi nabo bakole ku bikolwa eby'obumalirivu n'okuweereza Katonda nga bwe kisaanidde ng'akabonero akalaga okukkiriza n'okutegeera Katonda mu bo. Era twogeddeko nabo ab'enjawulo ne batugamba nti bo ku bitontono bye bamanyi ku bajulizi bawulira nga beetegese okuweereza omukama nga bakola ebyo ebyefaanaanyirizaako waakiri ku bumalirivu bw'abajulizi n'okwagala abajulizi bwe baalina eri Katonda.
1: Ok, ssebo tweyanze ebyo.
2: Amina ssebo.
1: Batulabire katujja kukuddira.
2: Neyanza taata.
3: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe ki w'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: nooti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 9 2 8 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. Jangolange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
4: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu, wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjufu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kaddi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjufu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
5: Honda SC110 Kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba. Bw'oteeka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba, waranti ku injini ya myaka 2, amafuta ewunyako mawunye, ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa 8 zokka. Bw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli, tukuwerako bokisi ya spare ejjudde. Tulina ne Honda Excel, Honda SC15, generators, water pumps, ebombe zifuuyira obuuma obulima, byonna nga bya Honda. Jangu ku matabi gaffe mu Ndeeba, mu maaso ga Equity Bank Lugogo Bypass, mu maaso ga DHL Ekawempe nga ku Centenary Bank n'amatabi gaffe okwetooloola eggwanga. Kuba essimu nooti 200-900-8 7 oba weereza WhatsApp ku nooti 747-777-33. Mwe ababoodabooda bakyali, eno twagireese eyiriba enkozi ya ssente. Naawe ayagala okwegulira pikipiki yo eyo bwase kinnoomu oba eyamalidaadi, tutuukirire ku matabi gaffe gonna.
6: Omuvubuka n'awasusizza emyaka egy'obuvubuka, osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank.
5: Honda SC110 Kajambi. Gambia. Ya piki piki eriko.
7: Fortune sunflower oil. Alinide kiende nito ebisufu. Buto wa sunflower. Awome sabio ufumba na asuka. Chango kukikiriza ngoko zechitufu. Sunflower oil. Ajira mubipimo vya meals chikumi. Vivili. Bitano. Nelite ebu. Buto wa Fortune Sunflower. Akoli wa Bidco Uganda Limited. Ngasangi wa mumaduka wona okumpi nawe.
8: Ebye ndabisa siga. Ngampa wa Davidisa.
9: Olaba enswenke echadde wa segaali wana watu ebeere esuubira mbwe ejja kulya ebipapa mbeera eyo omutaka nzikizito ngwa buzito zentandise okweriisa enkuuli kati olondesa ekigambo kyamututte bukya kyamututte bukya lwe luggi olusangibwa ku nju y'omuganda eri ey'edda gye tuyita ey'ekisuuwa ennyumba eyo yazimbibwanga kasiisira kasubi okuva wansi okutuuka waggulu gye tuyita ey'ekisuuwa kati oluggi olwe baateekangako lwe luyitibwa kyamututte bukya era oluggi olubeera lunafunafu wanga utena kukulewa.

0: Mweyo musayi yimuleza banna hoteli yimuleza wa maliro yimuleza wembaga yimuleza webbala yapanga wa miaka 20.
1: Obubwe bubako obukutuusiddwa ko mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
2: Sapiensa.
3: Radio Sapiensa eno wabule wambi
4: nange kuno kwensibira.
1: Ukyali mu katimba k'ebyemizannyo extra.
5: Right, wabari nyogwe na jie kumideko, chienda mnye akutunye zenya, Radio Sapiensia. Akade kaduse wali kusawa biri ngeda kubera nga mkwere kereza. Atao, programu mulongo tia ngeda kubera ngeja, ebere nge kuongira yo. Chali nepade siru magombebez, enwe Radio Sapiensia, 94.4. Bwete utumi kubera nga tambla, gwe na jie sinzero kubera nga tuliza. Mga mutia, awali ya machi ndi kumubalaka, waluwa nasindiki dovaka. Alima chindi kumubarak agambi. Mbwa hito tuita kuwa no kumubarak anotubu uzako. Ae, kadimwe. Alima chindi kumubarak. Magala kuntu alamu pate. Malemu gambe, yaze kupate yekera. Nenja babu uzako. Sina tabu. Nye baitakao. Ate machindi pita onyo. Bulichiro baita we. Pita onyo. Nye baitakao. Tuberenga ate. Tuwa ya mpola mpola insonga zibirenga zitambla. Kale wetu wetambla gulao account ne 22bet insonga zona zibirenga zikuwa anguira. Chiangu nyo kubirango gulao account gina msimu yo wagenda ku internet. Ojia kubirango teka 22bet.ug website ya feja kubirango jao. Gende wale chigambo register chinye game. Juzambia wakusawo kuri amanyago. Nini namba yo. Namba ye simu. Kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba. Awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba. Then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wegata ku 22bet ensonga zona ziberenga zitambula. Tanaweza abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba chokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kibeerenga kikwanguira empira yonna ku 22bet ojja kubeera ng'ogisangako ate mu odi eziri waggulu ennyo ku saidi eyo atanafuna leti badi onako olwaleero kugambye ndeese omupiira gunkola oli kinana mu nnya tulidde ale badi nebeera nga etuwadde ssente genda obeere ng'ofuna leti badi eri ku doketi gwa wenna mpudiza fuba nnyo okulaba ng'ofuna leti badi eyo mupiira gumu gukola odi kinana mu nnya genda obeere ng'ogufuna. Siba n'obuvunaanyizibwa kwata akempisi tosiba ssente ya bizibu. Toka kambeera obeera tolinaamu ogamba kenimbe nkya kuba empiira tegiggwayo. Ate naweza abiri mwetanda okizibwa kubeera ng'osiba tubeere nga tubebbera mpolampola. Kasitonyi gasita 2017634#. Ojja okubeera ng'oyitaawo obeere ng'ofuna late bird eyo early bird abalidde muyogeyoge then gwe ayagala okubeera ng'oddamu okubebbera n'abagambye tubeere ne target y'omwezi guno genda obeere ng'oggyayo ka late bird mupiira gumu odi 84 genda wali 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza abiri mwetanda okizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 2176#. Ojja kunyiga sita 2176#. Paka jizendalazo na kweziri aba VIP, VIP kweri aba ordinary kweri eri gumite aba chibimba kwechiri na katambula kwekari ekulembe demu zona ye rate badi nga tuwakalia ale badi over biri then gendo verengo jeo rate badi ekula ori chinana munya mupira guli gumu gendo aliku 22bet overengo vepe na mpula mpula kasito verengo sivisa vunanyi swanyi gasta 2176#. Ujio kubira ngo ita ujia kunyiga sita. 2176#. Tuberenga tambla. Kakati. Waluwa mboza wane chibuzo. Mbungereza ichikopo chia wangu lera nukuchibaba chiba. Alega kakati. Ichikopo bachiba. Tebachi banga bungereze mazo chiwangula. Wabula. Chabibwa. Nga

0: tebannaba kuzanya World Cup. By the way, ekikopo ekyo bali bakitutte nga omanyi nti World Cup egenda kubeera mu ggwanga, ne bakitwala mu kifo webalowooza nti buli muntu asobola okujja nabeera ng'akikubako eriiso ekigenda okubeera nga kirwanibwa amawanga ag'enjawulo. Kati ekikopo kya World Cup kituufu baakibba, naye tebakibba nga Bungereza emaze okukiwangula, baakibba England nga tournament enatandika, World Cup yeyankaaga mu mukaaga. Kati we bakibba gaye yakibba n'akitwala n'akikweka mu nsiko n'akikweka gye yakitereka eyo, ng'omanyi abazungu bayina embwa ezinoonya ezikola ki. Kati embwa yawunyiriza mpaka kutuuka we baakweka ekikopo ekyo, naye bagenda okizuula nga wayiseewo wiiki nnamba nga bakiyiga bali ku muyigo gwa kikopo nga kibuze ekya World Cup yankaaga mu mukaaga. Era wiiki eyo ennamba gye baatwala ne babeera nga bakizuula nga kikwekedda mu nsiko, embwa eyakizuula. Era embwa eyo baagiwanya ebitiibwa e Bungereza, yazuula ekikopo kya World Cup yankaaga mu mukaaga ekyali kibbiddwa. Naye tebaakibbanga tournament yewedde nedda, baakibbanga tournament ennaba kubeera ng'ezannyibwa. Nekitwala wiiki nnamba nga bayigga ekikopo ekigenda okuwakanirwa amawanga ekya World Cup, nga wetulaba nti tunaatera okubeera nga tugenda mu World Cup nga 11 omupiira ogugulawo egenda okujja. Kati ne tubeera nga tuli wala, mawulire ne gajja nti ekikopo kya World Cup bakibbye ekibadde kigenda okugabwa. Omanyi ekyo ekikopo kya kitiibwa nnyo, bayira wendoza n'atakiwangula nga tokikwatako. Kati gayi yakibba, jjukira kiriko gold n'akikweka mu nsiko, naye ne bakizuula. Gold Cup tenatandika, England nejja nekiwangula nga bakuba eggwanga erya West Germany. Akadde kankutte ebisinga kuwona, tujja kubeera nga tujja nabyo wali ekiro, saawa zijja kubeera mukaaga paka musanvu, omubebezi ajja kujja tubeere nga tutambula mpola, atanafuna mipiira genda kukodi obeere ng'ofuna emipiira, genda wali 22 bet obeere ng'osiba, jjayo late bird omupiira gumu gukola odi 84, tubeere nga tubebbera mpola, ne packages endala zonna VIP ordinary ekibimba akatambula byonna bifune ng'onyiga sita 217 6 3 hash. Wuba oyita ojja kunyiga sita 217 6 3 hash. Wetuba tuyita tubeere nga tufuna ku mipiira ku sita 217 6 3 hash. Wuba oyita teekamu akempisiko oyina, siba na buvunaanyizibwa, atanaweza 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ku sita 217 6 3 hash. Ye kodi eyo ojja kunyiga sita 217 6 3 hash. Tujja kukwatagana wali ekiro 6-7, kankwagalize akawungeezi akalungi weraba.
1: Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo extra, mutukusunsulire n'emizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22bet eruŋŋamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board, okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesuze essaawa endala time check. Esawa siweze bili esi ekiro time check kutusibwako. Beda musiga nsimbi wo ne MTN momo, sigo kutandikira dala kusirinchi sirukumi ufuna magoba gabri dunaku, atemo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemo mukaga turn star mukaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: omubaka wayo kya mukisa mirungi yakomyewo. Naye kiwagalo gante ebbanga ero yonna issues abadde tazimanyi. Yali agenzeeko ayite ekitongole kya NEMA babeeko be bawuliziganya. Bano abantu kye basaba. Lwaki omubaka we tagamba nga ng'oggyeeko okubeera ku floor ya Parliament? Ni bunaku ziyabera ku floor za Parliament. Wali unaku lwe yali atisubmitinze. Mbadde nkebera mu answered olwaleero. Ne nkebera. Kyekiri munti yali avuddeyo ensonga eyo kuba NEMA egamba twalamba. Kyogamba balamba mayumba abantu be tebaakuba mulanga. Teyawulira. Yandibadde yabatuukirira. N'amanya baani abali mu buzibu buno. N'anoonya ekitongole kya NEMA. N'anoonya KCC. Abantu bano tubatuttewa. Era tugenda bakola tutya. So kati bw'olaba bino ebigenda mu maaso, obiraba nga buli omu ali ku lulwe. Teri ayagala kumanya. Naye ate nammwe abalonzi nkomawo gye muli. Abantu ab'ensa temukyayagala batunuulira. Nammwe mwetamiddwa kati okwetamwa bye bino by'olaba. Okwetamwa kwe kufaanagana baganda bange aba boda boda. Wagenda nga buli we bali nga gawo batolina mutwalo. Nze tonsemberera.
1: Kakati.
0: Kati olwaleero ababawa omutwalo. Poloti ziri kwe bakolera bazeetaaga kitegeeza baazigula mutwalo.
1: Kamagasiputa.
0: Bannayuganda mbaagala nnyo. Naddala ab'ennunkuluze eno. Mwebale okutuwuliriza.
1: Neyazza mwenna abakubye abadde bawuliriza.

è somo eriokubiri. Yetusoma mubaluwa Paulo mtume tewandi kila abe Roma. Abo Luganda, obanga Katonda ali ku ludda lwaffe, ani anaatwesimbako? Olaba n'omwana we yennyini teyamubalirira n'amuwaayo okubeera ffe ffenna. Ng'oyo amutuwadde byonna yalema atya okubituweerako? Ani alumiriza abalonde ba Katonda?

Nange mbadde simanyi nti ono awezi birthday nkitegeredde wano. Mwakozeyo kakeeki ketunaali obo. Tukukulisa nnyo amazaalibwa ago. Tugenda asabye tumuwe omukisa wano ag'oku. Bakazi batera kubuuza myaka naye ono sijja gye mubuuza. Nkajja alina. Naye naye munkulise. Lwenawaliro nafunirako busaserdoti na satu juu. Ne Bishop Kakooza n'abalala abawerako. Tujja kulya ku keeki yammwe endowoozo gye munaategeka. Omukulu ayogedde ku kigambo ky'okusembera mu ngalo. Akidayisisi ye Kampala. Sinawulira sinodi ekisazaamu naye embeera nga bweri tetusobola kulwanyisa ate basawo kye bagamba ku bulamu bwaffe era nga bwe twakola ku COVID kereziya asigala egamba nti basembere mu ngalo naye ng'egamba nti n'engalo nga zitukula. Naye ajja okusembera omukama kakasa nti engalo zo tojja na njama mala zina abazitukule ofune omukama mu ngalo nga Yesu ajja mu ngalo ezitukula. Ekyo nakyo kintu kikulu, sikuteekawo buteesi ngalo ng'ate oli mulwadde nazo zijja kukulwaza ate ki asembera ku lulimi babaganinze bwe mba sisembedde ku lulimi mbeera nga atategedde nti nsembedde Yesu. Tujja kukusabira osemberere ku lulimi naye omukama akuyambe abayagadde naye ng'entereeza eri tunabe mu ngalo okuwonya okulwala n'okulwaza bannaffe. Tujja kukuwa ekitubo kikyali ensembera naye liturgia yayigiriza ndi onooba n'osembera mu ngalo emikono gyo gikola nga kirimu omusaalaba nga nze bwe nkoze kaakati ng'omukono ogwa kkono gubeera waggulu omukono ogwa ddyo ne gubeera wansi ne bateeka Yesu ku mukono guno ogwa kkono n'osobola okukozesa omukono ogwa ddyo okuggyako Yesu n'owulya ate Yesu nga bw'asigala ku kibatu ate amalusu gago n'okombaku okulaba nga tesigala mu ngalo zo. Awo ndowooza nakyo ntereeza eryo si ya Kampala kidayisisi yokka naye ya Universal Church bwetyo bweri. Naye abanaagala nti nze njagala ku lulimi abakulu bano tubakubiriza banaabe mu ngalo era bazinaabo bayonjo okulaba nga tebasiiga bulwadde. Ate balulaba mukulu ono ye buli bbanga atuwa sanitayiza okulaba nga tubeera batukuvu mu mbeera ezo. Mwami Maikolo, ezo ensonga ze nsabye njagadde okugenda okutangaaza naffe mutusabire ab'emyaka 43 egy'obusaserdoti kasooka nga tuvu. Njagala okutwebaliza omusirikale wa Papa Katongole Emmanuel ne mukyala we ffe abaafuna nga 3 June buli mwaka batuwaamu bwetulakubatutwala nebatuwaamu era twesunga ne muguno tebajja tukola kye kimu.

0: Uyes, wabali nyogwe na jekumideko, chenda mnyakutunyeze nya Radio Sapiencia. Echiro, echiro unakuruwa ero, ziri mosanwe zaka itakusawo mkaga. Ogwechiro, echiro unakuruwa ero. Katimba kabia mizanyo, yenze padesiru magombebezi, okubira nga kutambusa. Tugenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawa zigenda kubira musambo ogwechiro. Wenjo kubira nga mkwere kereza. Atoruo, program damwe suubi, nena nsera, Edward, luba lukove, jakubira ngeja. Eberenge kuongerayo. Katimba kebye mizanyo tambla ni 22 bet. Gula wa account osuburo kupirangu 22 bet. Osuburo kupirangu wangu la kasimbi. Osibi otia era buunge debuti ya goe. Najyo sinziro kupirangu uliza Radio Sapiencia. Ababa de kumirime jinja uluna kwa hirongo uliwa kwa ujade. Ngutumbu de Sapiencia. Kuingi do unako urupia. Hey. Na kusumo ziri nya mwezi kwa mkaga. Omwaka biri. Abiri mkaga. Hey. Kuingi de. Uluna kurupia. Kati mwabali kumirimo nga. Mulu ingiride kumirimo nga. Mbebe zibaru ingide nga likumulimo. Na mwembaga lisabiru njibierere. Abali ya waka nga uliza Radio Sapiencia. Gwa singa. Okuberanga. Ojitumbla noberanga ulichimo chitambuza. Bachaliba nga baboda boda. Bafuganga. Utademuka earphone matuteka muka mu. Hei. Wezo kube ngombe nga to ulira. Teka muka mu, akalalo berenga uliza Radio Sapiencia, tuberenga tambula mpula mpula. Habali kusteje zenja uliza boda boda, mwali kupira nga muliza, habali kumutasa kafero, mwali kupira nga muliza, habali saidi za wechibuye, mwali kupira nga muliza, habali echengira, mwali kupira nga muliza, nimi tutubie guangi wenja uliza, habali kupira nga uliza Radio Sapiencia, no kupira nga ugubira umwebezi, mwubira nga wetambula. Habako lechiro mwutaro wenja ulo, habana basika Rolex kumakubo, mwali kupira ko, ya balolexi lumuja moja kungu zane ze sagala kulia buli wakula omubebezi nange ngulako Rolex abani wakaza abatamye kakati da balolexi baita ko tugenda kwebonga ko bwebonzi ni aba waliwo bachaliba nga baboda boda mu bakole ko bakabaya city basula babyanza tiwava ku main basigala nga batambula mu mbera yona ne birange etambula ku side eyo kale bwetu tugenda kupira nga tambula lunako lwalero gula account. Asogolo kubira ngo siba ne 22 bet. Kiangunyo kubira ngo gulao account gena msimu yo. Wogenda ku internet. Uja kuteka 22bet.ug. Website ya feja kubira ngo jiao kusimu yo. Gende wali chigambo register chinyi game. Juza ambi bakusaba okulya manyago. Nini namba yo. E namba ye sim. Kati wali awagenda promo code. Uja kubira ngo teka u. Akatimba. Awagenda promo code oja kubira ngo tekao akatimba. Then nyiga mu kigambo register. Oja kubira ngo wega taku 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula. Atanaweza abiri mweta ntokizi wa kubira ngo siba chokana wa siba bera ngo siba nobuvunanyi ziba. By the way 22 bet nkugamba nyo walu wabana walide kusente lero. Walu wabana banyi awakombie kurugalo lero. Awana wanga watambulieri ku TikTok. Ya pade siru magombebezi. Bakombye kurugalo naye abasinga basibide ku 22 bet. Kati nawo atana gulawo account, gulawo account yasobola kubera ngo siwa 22 bet atera oberengo wangu la kasimbi. Kugenda kugenzi musimu yo kugenda ku internet. Teka mu 22bet.uk website ya peja kubera ngeja. Gende wali chigambo register chinyi game. Juzambi bakusaba okuli amanyago. Nini namba yo? E namba ye simu. Kati wali awagenda promo code ya kubira ngo tekao akatimba. Awagenda promo code ya kubira ngo tekao akatimba. Then, nyiga mu kigambo register. Ya kubira ngo wiga taku 22 bet. Ensonga zona zibiringa zitambla. Abasaba vacho games kweziri. Zika bachila lui na kuzino. Abazanya live ni play. Abazanya kasino. Ka avieta kwekari kagaba. Kajaba na ye aviete ye gaba kasende. Kasito vira ngo sivisa ufuna nyiziwa. Dene vacho games kweziri kutwen tu beti. Gwebe bera kastobera ngo sivisa ufunanyi ziwa. Gweza vili mweta no kudaguru tuja kubira nga tambla. Pola mpola nga betu ino kubira nga tambla kusaidi yeyo. Mbira jizanyi duwa gweya genze kutwen tu beti nobera ngo siwa. Timu ya guangiri ya Pola andi bako zamari ya gabiri biri ne guangiri ya Nigeria gwede biri biri. Abadachi bakubidwa timu ya guangiri ya Algeria. Algeria kubi abadachi gole bademu kubwerele. Ha! Omudachi wa mkubie mu zero. E na Nigeria wade mu sente nyingi kutwen tu beti. Omudachi. simanya olwefula badachi omudachi bamukubye kene Algeria emuchimye mu zero teyagala kumanya hey ino ni World Cup jetugira mu ino kwegendereza nno Luxembourg bakubidwe gwange lya Italy goli mukubwerere Italy yanabuka atacha ina manya Portugal wansumia kama 12 mogum bakubye timu gwange lya area Northern Ireland goals badenya kubwerere uyagenze nubirango sipa kusaidi yeyo Albania ekubidwa Israel egole mku 0 then timu ye kwangiria Denmark bako za maria gazi 0-0 ni kwangiria DR Congo ato mkongo yagenze World Cup ono muulira omukongo yagenze World Cup akute Denmark 0-0 ne Denmark jo ne Denmark mugumu Kongo ebe mkute 0-0 Gubera muzibu mwogu nga yegubate liru. Kongo akute Denmark amalia gazi 0-0. Uchali ya walalawa wazanye. Mugwangi la Switzerland ya mpire jizanyi dua. Yumeya ekubi dua. Egoal zibade 5 kwemu. Guyagenze nubirango murumba. Then mpire mpire jizanyi dua. Gibraltar ekubi omuntu egoal zibade nya kubwerere. Yake abali wansuma miaka 12 mogumba kubye Kosovo emuziro ngeyibadde kusaidi eyo wuli wabalala wanu so bwito bitambute weyagenza ku 22 bet no birango siba ku mipira mpira bwiji bitambute ejimu kwejo wali mugwanga lya Portugal Santa Carala abali wansuma miaka 23 bakubye Giro Vicente in fact Giro Vicente wangu de goes bade bili kwem ngekuba Santa Carala erigu ya sibye ogwa Burundi ne ikutoliyo jine baguongedeo ni kana mwanga gazanya friendlies Uganda pingari tuina yu friendly yuna yanae kiri wane Uganda noo imindi asena kare wete watugendo kubira nga tambla wibale nyogo wena aje kumideko radio sapiencia oline pade siruma gombebezi tugenda kubira nga tuwe pera paka wali kusamu sambo kwe chiro wachugendo kubira nga tambla kati choino kubira nga ukura njagala buli awulizo mbebezi by the way kana akantu na kidija mere maya ya singo kagala njagala buli alimu kumpuliza sawa zino genda ku code oberengo ofuna ale badi egenda okubera ngezanya kumacha banayi ale badi yinadeyo nakula jechiro yatuwa decente over zaba debi mbateredeyo ale badi njagala buli alimu kumpuliza sawa zino genda oberengo ofuna ale badi ogenda 22 beti oberengo siba Kasitobe rango sivisa vunanyi ziwa. Ngoweza habili mweta noku daguru. Tubebele. Banae njagala buli ampuliriza. Gendo jio alibadi. Ngoe tukedene tulia alibadi. Kunako oroku vili. Alibadi yoku macha. By the way, yawadili oroku satu. Yagenze oroku vili echiro. Netu ingile oroku satu. Alibadi yezanyi kumacha. Katu ingido unako oroku na. Tu ingide unako oroku na. Njagala buli aulize sawa zino. Kati. Kino kikoleko bwerere kale buli ampulize sawa zino genda ku kodi oberengo funa alibadi jentadeyo ezanya ku machi agenda ku 22 beto oberengo siba gwe yali de alibadi jentadeyo nakolwa jjo siba no vunanyi siba kasoberango ezabiri mu 5 okudaguru yali de alibadi jentadeyo toli nyisa steke mente ni ka steke yo tuberenga tubebira mpola njagala buli awulizo mbebeze sawa zino genda kodi oberengo funa alibadi jentadeo genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na vuvunanyi siba atana wesa habili mweta ntoki ziba kuberango siba jia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi tutambule mpola jia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi njagala buli munye nampulize sawa zino banaye sagala komoka ungezi kalero nga wenkomyewo unako lwajjo mabagamanti buli afunye alibadi ali decent nga tulite kati njagala ogende ku kodi oberengo funa alibadi jenda deyo genda ku 22 beti oberengo siba kasitoberango eza biri mweta no kudagulu omanyi by the way waliwo omwami nkibira no message zange ku simu waliwo omwami wano mwitani ono waliwo mwami wano hey katika tiania kutte wano ku bintu byange waliwo mwami wano ansindikide message Aha. Uno wano, sindikide message na ngamba. Umbebezi, echa mazima, mkwewaza okubera nga, otukole lebiriyo. Tulide nyaka, ataka pasaje ni babiranga batukuba. Bamuita Kayemba Ibrahim. Ali masajja. Iono, Kayemba Ibrahim. Yesibye alebadi, yenatadeyo unakula jechiro, nabiranga liya sente. Nee, wakuba Kayemba Ibrahim chiwakoze chiwagira. Kayemba Ibrahim. Yabadde aine mitwala atani. Na ingira alebadi na gamba ino kuberanga rumba. Wakubeno kampani juwandi sisija juu giraka. Ina kampani juwandi sewanu. Kampani bano, abatunda piji piji. Na gamba, kentare mfune, chitufu wafunye na he. Ino kuberanga sivano vanyizwa kubanga nukugana kusubuka. Kayemba Ibrahim ino kuberanga uchimanyo, nukugana kusubuka. Na he, angabi ombebezi, mbade nyira bosi wangenga, mbera bubi, angaba sasula nezo mazo kubanga, sagala kubanga ba boda. Sawazi na genze, kukampani eno, jayogede, sija jogira, tilanga na fe wano, ne angambi, mbebezi, nsasude 100%, elademo imtuwala atano mwari badi, nabiranga afuna zugu. Ye zugu ziri, edaku zino ziri musente mika, buka denga mukaga, nye wana bali nyisa, buka, butanu chenda mukaga, buweru mukaga, Kayemba, sindikira kari situ, ojiguze mika. Kationu Kayemba Ibrahim, ya achikubi. Achikubi. Chofala vangu, mbagamba nyonti, bela ni target ye mwezi wetu uyu. Ye mwezi ni guba mwaka, ewe wete. Sawa zinagenda kupela nga yibosu we. Wafuza bakastoma vana, wafuza batano lunaku, lunaku lubalu wete. Unakule lubalu wede katina we njagala kwewe na ulizo mbebezi genda kukodi yobirengo ufune mpira genda kutuentu beti yobirengo usiba. Njagalo jeyo alebadi ya genda kupira ngezanya kumacha. Kasito njigasta biviri kuna msambu. Sita. Bisa tumunye hash. Tuberenga tubebira mpula mpula. Oja kunyigasta biviri kuna msambu. Sita. Bisa tumunye hash. Walu wana ngambi mbebezi. Kutikito kuchiotu kwa ze tulida kasente. Mwachibu joto kula voto, ayeno waluwe ya ngambi mbu, odi inga antono ni mgamba, tuwakala kulia senta wa ntuwa koi. Hei, na iba na mwe, kari, tusoke tuwe bere, genda kodi ya berengo, fina mpira, genda kutuwe ntubeti, berengo, sipa na vunanyi ziwa, kasito berengo, isabiri mweta no kudaguru, nyigasta, biviri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash, tuwe bere kusta, biviri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Jeyo kati. Kena kutuwe ntubeti obirengo siwa. Mbatedeo alebadi. Bana ye. Ngao inatadeo ye gulone birange tuwa sente. Gendo jeyo alebadi. Jentadeo kena kutuwe ntubeti obirengo siwa. Bobo siwa siwa na vunanyi siwa. Atano wisa vile mweta ndokizi wa kuperango siwa. Kustavi vile kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ujio kuperango itao. Ujia kunyika sita. Bibili kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Tubebere.
1: Erungu mtani kwayo, teni kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njimilevi ya miza nyo, awatali komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gazisa ya mikisa cho, nevacho sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buliruza nya, guma mukiswa mpebwa kuwangura. Tolinda, wewandi sekati, wegata kubinyumu ya 22bet.ug, betting wabulebe ilio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kuta waguru. Aloka,
2: tenda mwenyaka tunyese nyafama.

0: impuruse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Impuruse ya magesi, utaudiriza katimba kebye misanyo.
2: Oye, suwari nyogwe na chajie kumideko, chenda mwenye kutonye zenya, Radio Sapiencia, katimba kabia mzanyo, echiro echeo na kuruwa lero. Ziri abiri musa tuweza kaita kusawo mkaga, ugwe echiro, tutambla fena, paka sawa zigenda kuwela musambo ugwe echiro. Era wenyini wenye kuwela ngankwele, kendeza, atoro, Nansera, Edward, Lubaru, Kofa, Beringa, Jia, ne programu damwe suwi. Tuchabe berampula ampula, enze pade siruma gombebezi, tuweringa tambula ampula ampula. Kuruwa na ngambio bebe alibadi erigumite wengendo jio alibadi jenda de kudoke tigenda kutuentu beti oberengo siba kasitobe rango sibisa vunanyi ziba tuberenga tambla banaye goe na mpuliza jio alibadi jenda kutuentu beti oberengo siba mkuba za mbogo ze jazu kambu nya tuwe jembu nya tuwe jembu nya tubebere tuwe jembu nya tuwe jembu nya genda oberengo jio alibadi jenda teo genda wali kutuwe ntubeti uberengu ziba guza nyale roku macha alibadi eza nyale roku macha walide alibadi ndateyo unakula jechiro muyoge yoge katimba tete deyo alibadi ndala genda kukodi uberengu ufuna alibadi yeyo genda wali kutuwe ntubeti uberengu ziba bobo ziba ziba na bubunanyi ziba atana weza habiri mweta ntoki ziba kuperangu ziba oja kunyigasta biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberinga tambla mpula mpula kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tujeyo alibadi kwe nampulize sawa zino tumuhite kulita laba jeyo alibadi gena kutentu beti oberengo ziba tumuhite kulita laba kasito berengo sivisa bufunanyi ziba tubebere bebere anumbebezi na gamba tusobola kuberanga ulia senti inga tusivye techisubuka tosobola kulia sente nga tosibye tekisoboka ekikafuwe tosobola kulia sente nga tosibye inakubera ngo osoka kusiba nubera ngo lya sente wekasitobera ngo sibisa bunaizi bango weza biri mwetano okudagulu tubenga tubebera mpola mpola jayo alibadi ombebe zigenda ku 22 beti oberengo osiba bene yuka ngambi alibadi yabate gumite kati atene eri gumite nyogwe gendo je alibadi genda ku 22 beti oberengo osiba kasitobera ngo sibisa bunaizi nguweza vini mweta nukuda guru tulumbe tuberenga tubebira kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bubo siba siba na bufunanyi siba atana weza vini mweta ndokizi wa kuperangu siba kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bubo ita uja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tujeyo kati tubebere tubenga tufuna alibadi eno alibadi yona kolwacho jinatade yechilo ya tuwa desente kati weripe kwe enu agamba tia mganga Geoffrey mganga Geoffrey agambye hey mganga Geoffrey angambye omubebezi wano wali womu saja wamuita mwita Kalinzi Richard bade manyi kawalo Kalinzi gwe manyi Steve jajjange mulamba bamwita Kalinzi era wende bi erinya nekanze ningaba Kalinzi mganga Geoffrey ngambi emasajja waliwo musajja bamwita Kalinzi Kalinzi yewangude alibadi mbukati elimu muisa bubi yee atetya ndaye message egweyo wano agambi yawangude alibadi kati mukuwangula alibadi lera si byatuvuma ngali kubya kunywa hey ne wana mwe agai lera si byatuvuma ngali ku muzei Kalinzi agasi agasapiensia agokusawisa twagawulidde kweri Niye ne date katinze. Wogo vere umbe bizibu wangu la kasende magamba nyonti kula mwe chitegere ka. Tuganga ira. Atoga membu mpangu dekati kengunye wafafafafe neda sivu. Mzee kalinze oyo angaye mbu kwa walia tumutede kule diyo tugambe umbebezi. Wafunye alebadie. Waweda mbu agamba alebadie umbebezi. Ye mpadide sende. Kati. Kwe wangu de alebadie. Alebadie nefuka leti badie. Kati. Kati alimu leti badie kati. Ne leti badie ya jise muda. Ne atewo wangu la sente sivu. Mubikubi yumukura. Mba kutila nyobo wera ngu wangu daka sente. Kati kwe wangu de alebadie ona kula juu inatade yechiro. Bila kone chukula. We walo kubela nga usasanya akajia mganda wange. Akajia kasasanya ze wino kubela nga kasasanya za tusasanya angabu osanze. Tusasanya angabu osanze. Akajia kasasanya ze wino kubela nga kasasanya za. Kati kalinzi mulinde ncha. By the way, ekaunga za unga nze. Banaba ze. Ngali kumuzuri, ngali stede. Nja kuda mmo gereko mubuli mumutereko radio sapienza mujiongeze mumugambe umbebezi uno eguro ya kuwade alebali nekuwa sende kati alimu kubu ulirida muzei kari hizi ngo chikozi kare wetu tukendo kupira nga tambla agenda kukodi oberengo fune mpira agenda kutuentu beti oberengo siba bobo siba na bufunanyi siba. Atena wezi habiri mweta ntokizi wa kupera ngo siwa kasto njiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hashu. Wubo ita uja kunjiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hashu. Mzei kalinzi. Muganga Geoffrey angabie mbu. Mzei kalinzi. Akuhuli dena. Na gamba umbebezi. Mulekuwa musajia wange. Sijia vera musajia u. Nga uulie mpira nga. Tuina chukura by the way. Kakati yao ino kubira nga weteleza muzei kalinzi. Nubira nga mbiro jitambuza. Nganga Geoffrey wali kubira nga uliza banda birebo nabo olina bo. Ka WhatsApp konsindi kide. Chitegeza vibe weri nene wali kubira nga uliza. By the way, lakoye masajia wala. Ne, naliwa isekono wali wabampise kumubala kwa wali. Emachi indie. Nina vunja baita kumpula mpula. Kale tujee mipira tuende kutentu betu verenga tuwe bera. Kukambi jayo alebadi kweri kudoketi. Jayo VIP kweri kudoketi. Jayo chibimba kwechiri. Genda kutentu betu overengo ziwa. Kasto njiga sita. Biviri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wobo itaoja kunjiga sita. Biviri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Siwa na vunanyi ziwa. Atanaweza habili mweta ndokizi wa kwera ngo ziwa. Tuberenga tutambula mumberanga wa ino kuberanga itambula kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenyea hash tuberenga tutambula mpula omusambi aitwa Ibrahim Konate umanyi Konate ono abade kutimia Liverpool kampeni ya wede. Na ye kumiaka vili musambe jobu kuru jaina chilo oze wanti ainzo kufuna timu mguangi la Spain jagendo kwega tako averenga jisambila kapira. By the way Konate awade kutimu ya Liverpool na ye bali meredo kubiranga bakirizganya na bakuru kutimu ya Liverpool kubiranga agatomu kono kundagani mpia ni klabu ya Liverpool wenu ni bali meredo kubiranga bakirizganya okubira nga teko mkono kundagana empya ni klabu ya Liverpool. Asindika message mukakane kakati Konate ulifanya okubira nga yaganyo teko mkono kundagana empya kigambibwa okusinzira ku reports zitambula nti ayinza okubira nga yegata ku timu ya Real Madrid. Mwanyi kuliva pula mazewe miyaka itanu miramba. Nga wasambira kapira. Era Jose Mourinho. Olivanya lukubira nga weredo omulimo kutimu ya Real Madrid. Agala kubira nga tolo msambi ya itiwa Ibrahim Konate. Averenga mgata mubakai. Nega kati. Walo baka zoya. Baka pairing. peya ya baka juu ya galo kupena ngulaba kuu. Njagala nyo ndapeka kapila nebogele Moses Brazilian. Manyie mwagizi wa Madrid chali wangoyo. Msajia wangi. Kati njagala Brazilian ndapeko Mourinho nga kubisa kona tene Rudiger mupaka. Kulabebu ena imi lireyo. Rudiger azanyene kona te kulabebu ena imi lira. Rudiger aline kona te. Kwa kati Mourinho eka ya gala kusetinga baka ya bali gumite umanyi msaji wa mifumbi Jose Mario Felix Mourinho msaji ya gala ya mifumbi kati konate kuliva pool yukile chisoka chali muto miaka vili musambe jobu kuru na he kuliva pool wali mele doku vena nga baki kiliziganya by the way konato ono bogo verera kubimuku vya yogede muinta vyezi sembieyo alaganti okufa kwa Diego Jota musambi munne manyi Diego Jota yafira mukabenje ke motoka ne mutowe belinga ape portugal nga gende ebungereza mugwangere Spain ngaba crossinga Spain okude ebungereza wefunira akabenje ke motoka era bali bagoba okusanga HDR ekibasomosa amazi then bayingire ebungereza baddemu avuge olubanyalo kubera nga basawu abali bamuchanja ba yali ina muko injari nga bagina muko la surgery Diego Jota oyo kati mukubera nga bagina muko la surgery abasawo ne bamwadi bayisi ne bamugamba kusinza ku injari yo nembera joli mutweta ka kuita mupanga weta ka kuita wansi kwe kusera bavuge motoka ne mutowe mutowe namuwerekera abirenga muwa company asobola kuvuga lugendo lo luwanvu kutuka ebongereza na ye buyatuke Spain kwe kufuna accident na viranga vambula mwesi ne mutowe Diego Jota oyo kakati Ibrahim Konate agamba nti okufa kwa Diego Jota kwa mwaletila depression obo kuroze nyo no kuberanga yefu miti zambula mwwe ne kutamuleka chechimu chovola wako timi ya Liverpool walita performing avulunji walo mpira java dako la aula haba unewa gamba ne Konate tajibwa chisawe ngaline Virgil van Dijk kati okufa kwa Jota kwa gata kwa okufa kwa chitawe umanyi Jota agenda okufanga nechitawe wa nechitawe wa mchisera chechimu nechitawe wa Diego wa Ibrahim Konate uya vira mbulambwensi kati na vira ngaluzi nza abantu babiri mkasira kekamu na fula depression era Konate agamba nti okufa kwa Jota n'okwa kitaawe kwe kumuleetedde okubeera nga ali mu depression n'okubeera nga yeetamiddwa n'atuuka n'okweta mu akapiira n'ayagala okubeera nga akavaako n'ayagala okubeera nga ava kapiira akeesonyiwa akeesonyirire ddala akaviireko ddala era agamba yaawulira ekinamuwa emirembe okubeera nga ava ku ttiimu ya Liverpool nga bwakkiriza nti yakitadde abeere nga agenda ewalala kubanga awulianga kapira aketa mido na aketa mido wa dala. Nenga chimulete decho kufa kwa Diego Jota. Then nechita hawe. Na vila nga fambula mbwensi. Kakati. Jose Mourinho. Agala mtu wala. Bali nkinga apundoza. Ni aliko msambi wa timi alipa vila ituwa 20 Alexander Arnold. Wale nga basamba kapira vona. Ah. By the way. Gayo ono. Ibigambo vya yogedi. Rumbi kuwe nyike. Orumu bikuwe nyike. Gambia Jota. Ukufa ya tuvako. Ne muzei wange. Ateno. Esingo kwe uunyisa. Yali alimuka piraka Newcastle. Nga game ye genda maso. Napu na mauli ya di muzei wavu dembura mbwenzi. Nga alimu game. Jota uyu mu January w'omwaka guno gwennyini kati era ebimu ku bifaananyi ebirabika bikulaganga Virgil van Dijk agezaako omukakkanya amugambe kakkana naye nga natandika okukaaba nayoza ku munye nga takikkiriza omanyi okubeera mu gemu wakati kiringa omubebezi w'embeera eno ku mpewo nibangamba kino na kino omubebezi kyekibaddewo kati naye yalimu action nga basamba ttiimu ya Newcastle n'afuna amawulire nti muzeeyi aseo erao depression weyajira. By the way, gayo nabadde akola nyo mistakes zata akola mukusoka nga ja ku team ya Liverpool Ibrahim Konatono abadde akola nyenso bizata akola mubanga lyabera ku team ya Liverpool yabaddewo neya mazina kiri biri nga nagambe kimwezizo kusaba kupira ku Liverpool campaign yebedde obulungi okufa kwa Diego Jota then okufa kwa muzeiwe bia muteka wala nyo nibimulemesa okubera nga azanya akapira era ayagala akitave ku team ya Liverpool kugambye Jose Mourinho ya mwetaga okubera nga amutwala abirenga samba kapira ku team ya Real Madrid eya ba Bogre Moses Brazilian babirenga babirereyo mpola ensonga zibirenga zitambula nga zino okubera nga zitambula ku side ye so bwetu bitambula bwetu bitambula kale. So yoyo Ibrahim Konate omusambi wa timu ya Liverpool omuzibizi nenga ku Liverpool agenda kubera nga avaawo agenda chita then yeyongereyo alabewa jagenda kubera nga sambira kapira kale njagala gwe na ulizombe beze sawa zinogere ku kodi oberengo funa ku mipira ogere ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wisa abiri mwetando kizwa kubera ngo siba oja kunyiga sita bibiri 2015 sita bisatu munya hasho berengo funa ku mipira gambye jeyo alebadi yenetedeyo nakola jechiro yetuwa decente genda ku kodi berengo funa alebadi yenetedeyo genda ku 22 bet berengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wisa abiri mwetando kizwa kubera ngo siba oja kunyiga sita bibiri 2015 sita bisatu munya hash ubo itaho ja kunyiga sita bibiri 2015 sita bisatu munya hash tubebere ku sita bibiri 2015 sita bisatu munya hash banaye gwe na ulizo mbebeze sawa zinogenda ku kodi oberengo ofuna are bali genta de yogenda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana gulewo account genda gulewo account ku 22 bet kastogenda musimu yo ogenda ku internet noteka 22bet.ug website ya fija kupera ngeja gende wali chigambo register chinyi game jusambi bakusaba kuri amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kupera ngo wegata ku 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula tena weza abiri mwetando kiziba kupera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba no vunanyi siba jayo kati ale bali agenda kupera ngezanya kumacha agenda ku 22 bet oberengo siba obo siba siba no vunanyi siba kastonyi gasta bibiri 2015 sita bisatu mwenye hash tupepire mpura kusita bibiri 2015 sita bisatu munya hash tubebere badai njagala gwe na mpulizo jeyo ale badi ene yokumacha kwegendo jembi pire jujenta deyo gena ku 22 bet oberengo siba bobo siba na buvunanyi siba atana weza abiri mwetando kiziba kupera ngo siba tubebere mpulampula ku sita bibiri 2015 sita bisatu munya hash tubiringa tambula mpulampula ku sita bibiri 2015 sita bisatu munya hash tutambule jeyo kati gira ku 22 bet oberengo bibira tuberenga tambula mpula abakatambula kwe kali ku docket aba VIP kweri ku docket abe chibimba ku chiri ku docket ale badi kweri ku docket gendo oberengo ofuna ale badi yogina ku 22 bet oberengo siba sibisa bubunanyizwa kastoberango eza biri mwetano kudaguru teka mwaka center kemfis tuberenga tambula mpula ku sita bibiri 2015 sita bisatu munya hash tutambule uja kunyiga sita bibiri 2015 sita bisatu munya hash mganga Geoffrey Masajja mweso nyiwe mmuleki ajoge yalide alebadi yombebezi mmuleka ajoge yalide alebadi yombebezi mmuleka ajoge tuberinga tujoga mpola tubiringa tambula mpola kati nawe gendo ayagala okubeera nga muganga Jufre gwangamba negenda obeere ngaogyayo akasente kasi tokafuna siba na buvunaanyizibwa bwangula akasente kakwate bulungi genda ku tentu beti obeere ngaobebbera kasi tobeera ngaosibisa buvunaanyizibwa tenaweza 25 tokizibwa kubeera ngaosiba asiba beera ngaosiba n'obuvunaanyizibwa onja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash bw'oyita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash agamba atya Faruk ku Entebbe Road webali kupeera ng'owuliza Radio Sapiensia bandabire bonna b'olina baawo gambye oli najja na nkumbi najja na nkumbi ogambye kuoli owuliza Radio Sapiensia oline Kauma Fredi lino linya kyeddala lyowandiise Faruk ambye oline Kauma ne Fredi ne Mubiru Petersoni kali wale kupeera nga muwuliza Radio Sapiensia abanda bire bonna bagambye wale kupeera nga bawuliza ombebezi ate era mubeere nga muwuliza Radio Sapiensia ebbanga lyonna obeere ng'otambula nayo ku saidi eyo kale njagala genda mukumulamuko nga sinagenda nkugambye ntaddeyo alibadi gyentaddeyo olunaku lwa gyekiro etuwadde ssente genda ogyeyo alibadi gyentadde ku doketi genda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokizibwa kubeera ng'osiba ku 6217 6 bisatu munya hash w'oba oyita ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash tubebere ku 6217 6 bisatu munya hash w'oba oyita ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash gyayo emipiira genda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa tosiba ssente ya bizibu siba akasente ak'empisa ate naweza 25 tokizibwa kubeera ng'osiba tubebbere tambula ne Pade Sserumaga Omumbebbezi kodi yaffe ye ya 6217 6 13 munya hash tubeere nga tutambula ojja kunyiga 6217 6 13 munya hash tubebbere ate naweza 25 tokizibwa kubeera ng'osiba banaye gwe jayo tubeere nga tutambula katono nnyo kanzije tugende mu kitundu ekisembayo
3: erinyimu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu Virtual Sports za 22bet osigale ng'onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo bettinga n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu
4: Tenda mwenye akatunye senya fama.

Oyes, wabari nyogwe na jie kumiteko, chenda mnyak tunye zenya, Radio Sapiencia, tuchia limukatimba kebe mzanyi ekstra. Uline pali siluma gombebezi, tuwe pira ampla ni tuwe ntubeti, ngabo itambla, gula u account, yosubro kupira ngu siba ne 22bet. Genda musimu yo, genda ku internet, yoja kupira ngu teka 22bet.uk. Website ya fe, ja kupira ngu jau kusimu yo. Gende wali chigambo register chinyi game. Juza mbiva kusava ukuli amanyago. Nini namba yo. E namba ye simu. Kati wali awagenda promo code oja kupira ngu teka u akatimba. Awagenda promo code oja kupira ngu teka u akatimba. Then nyiga mchigambo register. Oja kupira ngu wega taku 22bet. Ensonga zona ziverenga zitambulanga bozibola. Tanaweza abiri mwetanto kiziba kubera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizwa. Akadde kaduka olwo omusambi aitibwa Matias Nunez. Sorry, omusambi aitibwa Matias Fernandez Mutani. Matias Fernandez, abade kutimi ya West Ham, umanyi West Ham batayo, liga HBJ chokubili, wali mguangiri ya Bungereza. Kakati, umusa ambiono, klabu ya Arsenal, then klabu ya Manchester United, diba tunulira nyo, muta nyoyo. Manya achari muto chijana, miaka vili mgumwe jobu kuru, munansiwe guangiri ya Portico, by the way Portico tebamu ise. Pira nga mtu wala mpakeza wa World Cup. Na ye, yomu kwa sambi, ababade nyo outstanding kutimu ya West Ham. By the way, abajukira omusambi, eyale mwa goro, nga sigaza goro kipa, nga asene samba West Ham, nga guli 0-0, yomusambi oyu, aitibwa Matias Fernandez. Klabu ya Arsenal, netimu ya Manchester, nate dibadi batu nulie ntambula ze, iranga wa sindikada, abawamvu na abampi, abayon kubugo na abayimbaligo, kupira nga batu wala, obanga watu nulie ntambula zo musambio. Na ye, timu ya Real Madrid na yo evdeyu. Iraganti ye tagu musambio yu. Alabi kakapira mu championship, tajia kakupira yu kampeni eja. Waditibamu izi. Ilando uza. Ainzo kupira nga higa tagu musambio yu 20 Alexander Arnold kutimu ya Madrid. Na wera nga basambavo na. Manyi Arnold na ye, kufana na kone Matias Fernandez tayiti wakutimu ya guangiri ya Bungereza wakubira nga basambi lo mpira umanyi waluwa basambi yawe unisiza abatayiti kutimu za weza mwanga nenga baamanya kati waluwa golo kipa aitiwa Roberto Sanchez wa klub ya Chelsea uyotiwa muise 20 Alexander Arnold kutimu ya guangiri ya Bungereza tayiti tuwa wadenga yomu kubaliwa kuontana kubalundu kumupanga sideni ne tia ititua uluwa katinda akabi Eda Militao unuluwa kubawa wademu wade kumadrid neena ye omukuru ya gambia neda sivu tia ititua kutimu gina mwoli kapu tia ititua gina mwoli kapu Dini Hosen nga yakukola dirwe ya manyo kupira nga gina kutimu ya Madrid neti ba mwisi wadolo za nyunti ya inzo kupira nga zanya World Cup ta gina kupira yu Thomas Tuchel nato nalemeru nata ita musambi aitiwa Lewis Hall. By the way Lewis Hall oyu abatimu ya Manchester United dibamula vanga ye musika wa Lukshu okupira nga kubali kutipaka nae Thomas Tuchel ya Gambia tia mwisi kama vinga kutimie guangiri ya France tia itidua by the way waleo guy bamuita Manukone then Chuameni Nengoro Kanté kumiaka 35 beba itidua kubira ngabaza nya kutimie guangiri ya Bufaransa kubira ngabaza nya midfield kama vinga, Eduardo kama vinga, ni wamuleka Chuameni, Ngolo Kante, ne Manukone. Biba sambi, hawa itidua, okubira nga bagenda, kuzanya midfield. Then, kama vinga, na biranga yalekidua, kutimie guangiri ya Bufaransa.
Matias Nunez mubagambie kuko tubali tuogerako West Ham neba mulese Portugal tibamu ise manyi Portugal baina ba midfielder banji baina ba midfielder banji Vitinha, Bernardo Silva, Ruben Neves, Matias Nunez kati ogere tulambodi no gamba ah yabiranga ba mulese Kolo Paluma ku club ya Chelsea abangereza ba mulese Hugo Ekitike tiyagenze nayo yainamu injury Jo Pedro nete bamuyise kutimye gwangira Brazil gochali yao abasambinga Igo Tiago then umsambi aitibwa Edinson Hendrick nena biranga yaze then Matias Kunya.